0: Hewani ke hok mana tu atu. Oi, iyo ko he malolonga mo na hok kailoanga. Taimi tonu lava tenei, ke to hok mana tu atu ai, na atu yo tau malulu. He ahui ai, ma te tui o te hulu. Ko awa no atu mo koulua, I te bookmyvaccine.nz, peko tau ho mai mahani. E mahae hoki ke tiki kehe, mai tau lihi, ka ko he ki pā ki te tahi malolonga mo na hok kailoanga. Ad break.
1: PMN, Tokelau.

0: PNN Tokelau.
1: Kia kote malu tato kainga. Tenei tula hoki e taulogu hoka la talata atu venei. Kila toka kola ki na awala. Kai kohen ki te ngalue ngā. Koe ke pāmai manuia ki te kainga hoka tali atu. Kila toka na awala kua lahilele na hakarawe lawe hoka hua heki. E tupu vale vale I na awala. Ka hai te moli kukula tu. Ka hai ke keilo alawa te mea tau kai hoai. Kila hoka lei na he tau hiki ki tātou ki tātou hi ako. Kai hoka uta uta e ola matalo ai ki tātou. Ni awakua he heki matalo lea toki a nahi talatua nahi na lahi hoki na.

lawa nga ngai ia e fa manu watu ya Yehova o mea uma foi o tonu ya tiao ia fa manu ilona suafa mamalu lawa nga ngai ia e fa manu watu ya Yehova au foi nei ngalo se metasi o ana me alofa langanga fa alo alo te fa ta alofa tu e Samoa ila fa fonga ta po e mai le fiafi le fiafi o le sapa e o le li aso se fulu fitu o me lu a fe lu se fulu ono o fa ma lor fo la umanuia palo a fua ai la o maua fa ta lo fa tu ile ma malu o le au fenga le nga pa ia le tua pa ia o Samoa wa atoa ai ngo tupu ai ngo nofu ai ngo papa ai nga tafaifa ala la tai falo polo tofinga lautina laulele sa mo ua atoa ma lorfo la manuia o mai a manuia sa ninga mata po inga sa alo atu fo iai ile nei aso pa ia o leli au lau por kalame fo nei Pacific Media Network sa mo o toi amataina lana au au nanga peo na masani ai i afi afi o sa pati a wala varitau tua ina o e sa moa Olo mato au vaar sungal fatonu ya se Yuli Savea, leo fotone pista, sungal fafenga inga ya Reverend Savea kilika mesa eli, fetala inga ya toton manino akapetos latu leo pepe. Aya maisel faritu al fafenga inga ya eti fui maono makasi, aya tato amata ili atua. E ala sauninga fainga lotu e amata ai le tatou maafutanga masula ina ai le alofa ma le angalelei o le tatou atua awa o maeu lava lo na angalelei ilo utou soifua masumato uola o le tatou tofi nea fiafi o le sunga ya pasta matafa Jack Roberts o le kalesia Kingdom Ice Church ma Rosco I au kilani alo mai Samoa I Emanuele ufolofola leli I Emanuele ufa afonga

0: Uma, ia ta penanga, ia wan soifu au au na onana fana. Ia usta silio vai nga ta ule ul soifu fa samo. Atoto.
1: Ni lava, sa onanga na ufiwa. Olesa maita wantu ia wale fo ye malangai ma awe ia de tasi fo yo. Sur tatu wala leo, ya le ftalenga ya au matangi mtiti lani anu. Ya olo o awai fo ilfa mwemwenga le funtanga le imanu. Awaweku. Leo,
0: Fa mwemwenga.
2: Tato telefon wa tapinaina awala fa sa sa sa.

O te whātalo whātu sa moa nei a fiafi. O lea sa pati aso se fulu fitua me. Lua a whelua sa fulu ono. Halo mai au tātou talafou mai au vai whanua. A wala u whāsau saunga. Tala mua mua. O whai mua mai e lea fionga il palimia ia Honourable Christopher Luxon. Ile vai aso utua nai o lea leto e whāua wina. Lef so soani mo whana wa onga universite ma onga mtata SS. Lea sa tongi nai e le malo pili. O tau sanga whai u o se whai longa. A tamaiti u. Masawa wina fees free or an F so swani. Sound wai fatu winner fanga malo ali lepa chausanga wutonai. I sat a tongi na chausanga mua mua. Say mile national mal malo so fatsa si peona yene. Si mile chausanga mua mua el chausanga faiu. Waleto e fa wina la. Ona sound wala fiong al palmia. Eleo faunga ina elato. Omana mi sele an F so swani. Fama wina e fala proptonga loia Pacifica, Pacific Lawyers Association. Isi fam talanga fala wa itele le verso tuonai. Le fama alo isui o la lato fala proptonga. Kutu matie inisio awa unanga faltu lafono o ngaru lueai. Peo na mana iai ili nei masina. Ole sunga ili loia. Mai fiti ya nishal has muga. Watofia ina avia mfamasino langolango le famasino nga maulunga ni usila. Ose matatia mataina. Pasifanga etia molo tātou watu nuu Pasifika, peo na whamtala mai le nātou pepa o whamtalanga. O le tamaitai o Isabella Iramia, o le whātonu ma tā upu tautu la fono I le NZME, for New Zealand Media and Entertainment. Na ia maua ina le amana ia maulunga, highly commend in the new in-house lawyer of the year, I le tausanga lua afe lua sfuluono. I whailonga tawaloa, a le whaala puptonga sa whātonu ina le amatanga o le masina nei. Male sunga ya vatau sanganga. Ole lo ye senior mtanga luenga mtau putau lo toifale. Na mawaina le comply with Community Contribution Award. Inei lava failonga tau aloa. Ile tau sanga lua afe lua sfuluono. Ile failoa ina olantaita inga mataina. Malana tau tinonga ile langolango ina ufanau maainga iwa inu yomata. E ala italonga fala waitele. Male soifua manuia. O falapo ptonga e tau si soifua New Zealand, por New Zealand Nurses Organization, le topu tanga tabuhi kaitiaki o Aotearoa. O le unisili o na te lea New Zealand, ma le falapo ptonga tau aloa e fai masui, o le silia ma le ona sulu afe tau si soifua. O tau si soifua fato sanga, o tamaiti a onga e sa ili ili le tau si soifua, ma tangata fai ngaluenga ili ma tangaluenga le soifua ma loloina. O tau si soifua ma le NC ZNO. O lo ngā lulue mō te whatuora. Ua lata upa alota e talia le ofo lata mai. E wapo le collective agreement. Ina o mā e se palota whailo ilo. Ta tapu nie le asfalaile asuli mō me. Lua afe lua sfuluono. Le mā e ai o feutanga inga. Ua loa o mā sina o felafo ai. Ma le whala poptonga tau si soifua. E maise mtanga luenga o soifua mā lolo ina. Po te whatuora. E silia ma le torsu valu afe. Sui o le ne uni, na anga vaa e palota il palota, faalia le sui o le uni. Tau si soifua o John Barrett, e faafetaia sui umo le uni a tamaitai po alii tau si soifua. Na awai le ne tau mfainga, lea watusa malelua sfulmasina o finau. Saunua ia o le a matanei lava o na ngalulue le falabutonga. Tau si soifua, mare te whatuora e whātino nei mā lienga. Isi sau noanga le minsta soifua malolo ina, Honourable Simeon Brown, mai e wha malo ili asosia tau si soifua. Hai maise mtanga luenga o soifua malolo ina, ele nei tau noonga le lei uo o iai, mana sau noa ia. Ele titi le ofo male si tanga o totongi, ale a whātino ina nei. I myself so soani fa wawa upea. Mole fa le ya tilio le awa unanga mo ngase ngase. I myself foi le au tau si soifua. Tanga upea su fai langi mole atoanga o le ne reporti. Fai mai tangata ata mai. O le soifua malolo ina o le mafaufau. O le puli malosi e fale angaina e le soifua manuia ya Aotearoa atoa. Ma tangata fai ngaluenga matupulanga talavou. O lo iai la tou e sili o na faina. O anga fa matau puling. O fai ma ngase ngase su solo vade. Ma faina e le sosayete. O le mafua anga leo le fai loa fai la waitele. Le la eiei ofu pini ki peo na fai ele asfalaile utuanai. Pink Shirt Friday. Le asusu limo me lua afe lusfuluono. O nei fai loa ina ia fai awala le lei. E se se atu ai nei sa wanga. Na matamai le nei fai ngop.
Pink Shirts Friday ile tau sanga luafe sului vai New Zealand. Ai fama wina na amata mai kanata tau sanga luafe su fitu. E se fatal no angal Pacific Mornings masetasi. O ila tau olo ngale lue. Awale tape se ina o sawanga. Lena sao no ai. Mo tangata Pacifica. Ile reporti umau mai. O fama umau ngalata mai olo fali ai. E toa ono mai le toa se fulo tangata fai ngaluenga Pacifica. Olo yei atu ngalunga. E winga e tūlanga o lato ngaluenga. E afua mai fafita uli. Le tala fiangai. Ma anga le tutusa. Fa tangata fai ngaluenga. Ma afiai ngase ngase olu mafaufau. Ole au ngala o nei fala wiloa. E fama na tuaina ia fai ala afua lelei. Mo le fali leia o nei fafita uli. A wale soi fuole lei, ole atu nuu atoa. Lipotia mai mtanga luenga yao ina lafonga, pole Inland Revenue, e toa fale au fanga luenga, na fama lo lo mai alato nga luenga, mtanga luenga, ona uwale usita ia, ma uwalato sila sila, ifama talanga al tangata, e au noa masi au ala, e tatau, e au noa masi au ala, e tatau ai, o tula fono il malo, ai maisena mtanga luenga, e tapu, ona sila sila fua, ifama umongo tangata, e au noa masi mafua anga talafi, ngai male se tau o ila tau nei o Smith Nalawade Gina Thompson Pudimpua o Fatu ma Bimle Shama fati aina ya te sema luafe lusu lima ino mai a suesu enga falo toi fale sao la tau fisi ngiele nei fai unga e ala ile apili famisinunga famitoa mota upu sao nga luenga male au fai nga luenga le Employment Relations Authority po le ERA ile vai aso utua nai mai lei famanu yaina ono le malo sil chula fono e pui pui ai fam talanga o tangata uma e ui la tau te lei whaonga ina ini au wala si se nei fam talanga tala wha iu o le wha maoni e whinau e tau nu ui wha ia ina o le fwai tau le naole nei vai tau o wha manuia m wha unga a universite ma onga matata e sese pio na iaile nei vai tau ka lena wha le awa onga ma walunga o le tamai tai o Margaret Keely na wha uina ilo na wha ilonga ma tu o faiva mai le universite o au kilani Master of Arts in Pacific Studies ile aso fitu o mei ma wha mai ina ai se malanga na ia wha tusa ina ile wha tupula ia o le wha tupula mawina, o le poto o faa Pasifika, na le soo faa tasi o le atunu o maanga nu. Ise ripoti ma ili investia o kilani sao no Margaret, o mea sina ayalani suiselani ma Samoa, na muli ai o ia, mayona alala fanga i Samoa, o lalo manu po utasi, a maile ma Samusu, maye muli ai, itulanga mayono na uso matua, ya Dr. Therese Lautua, ili investia o kilane, o se ala elangona aile mita, vifasi no manga faa avae mai tupuanga, sau noa ia. O te lei loa le leile mea o te manao ai, se mea e fai i le matata whananga luenga pe a mai a onga. Ai sarang ona lava, o le universite, o le la sanga manino lea e suso ai, sa au fia fia e au au, patalu ai, sa au faaluina le taimi le lotoa a o a onga lo uso matua, ia Dr. Therese Lautua, ma whainga luenga i a manoa maori mpa swika, sa lei la ngona ina lava o se nofuanga lea e ma whaiona o au ai. Na amata Margaret ipo kalame fa masani au kilani, o le Unibound. O se por kalame na awala mai e suinga le lei, bolo na o langa, mai le sio sio manga o le aonga maulunga e tele na le au palangi, fa felo ai ai o ia i le Unibound. E se fa lapo tonga malosi, o le Pasifika, ma fa o Sofia Island fia fia, e sa ili ili atili ona nafa manga no fa Pasifika, ili Pacific Studies, mo moli atu fa malo ya ilata uma, fa manuia ina fa wina mai le universite, pa onga mtata ese eso ni sila ile neiva itau ka alenda fale awa onga watato utalafo wia tufasia mfale wina utalafo awalo sila fia

0: Talo falava altero. Polatala fia fia, wa fai ti jenei tau sanga mai leono sa fulu lima su valu tau sanga le matua ol soifua. Wa fai ti nui nai pol kalami o siyaki ma fa ata ol kane sa o tau fale. Ele e senga le winga tele te faya. E au li alo le lima valu po le lima sa fulu iba tau sanga le matua ol soifua. Ole a lafo fua atu ilau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma fa ata o tau fale. Ma fa amanu ya atu lo wa so fanau. Ae ole vae nga le leiai. Ole a maua fua pusa ma mea fai nga luenga. Ole fai ti nui nao ia fa ata maso suenga eta ilu tau sanga malafu atu se yo ola vai na ie au lia fitus fu lima tau sanga le matua olo soi fua ava ve loa ma maua unga le kane se ile amatanga se suenga ma fa atau tau fali e ma fai ona tonga fitia ma le manuia ele ai se te ton e va ve ma fai ngofi o se suenga ma fa atau tau fali e ma fai ona fa sao ina yola a maua lola pusa.
1: O iai se tala fia fia mo a inga Samoa o loo fia fausia o la tau fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele Samoa. O ngā lulue fatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing I mangele. E ma fai ona oka ma totongia o loa me New Zealand ai piki e loa inga I Samoa ma I la o le Bluebird I apia vai tele o sale lo longa savai. Mo nisi famatalanga pala au nei loa le olua tasi lima ono tolu tolu fa fa. O le email I info@tlmarketing.co.nz.

0: Le manu. To o sport o to tonga I tala o talonga I le unga foi o le nei vai aso se fumo le fitu le nei o me no afe lua se fumo le ono le aso sapati o le tua ya a o tau lunga I fo inisi o fa anga tama isense pio na lo fai vantu iei tama fa nau to tono New Zealand nei a me se fo isi o tato o tono ui Samoa.
1: I take a look at myself.
0: Ya ma tou te toe a fetu fa ma lo fa ta lo fa ila u sila mai mo a mese fu fa fonga ta po il ta tu tu un neva ngole fiafi ya ta mfa tu fu so ma tu vai vai ya ta fa ilo nisio I ungo ta longa be on ye ile neva yaso pomale si fir ta tu tu nu am talia na ya ta tu ta longa mai leso tofi a so fa raile le aso na fi se yo mai lava ile so la ta tu am ta me la ta mursanga fa nga solo el npc po o ilole NPC le tamulsanga a Aukilani to tonu lava Aukilani Premier Men's Division 2 elua vaenga vaivaina I tamulsanga nei Aukilani ya po kalapo pitonu te tasi tonu lava o Tamaki Makoro ile lima yo vayaso talon vanga solo nei ta tamulsanga o le au Pakuranga Premier Development Men's ta aluma papa toi toi Premier 1 manu malo ai papa toi toi ono sema lima ile lima ta longa na so ai ole au Istamaki Premier 1 ta aluma Grammatic Premier 2 manu malo ai Istamaki Premier 1 los sema lima ile lua se folo malefa ile unga la ole Division 2 ile nei foi vayaso ono nisio au sa malo lo ile Fatulanga no aul termine numero tasi papa to toy premier 1 se atu tulanga lua grammatic premier 2 tulanga tolu Pakuranga premier 2 tulanga fa bonsim b premier 2 tulanga lima waitakere premier 1 tulanga ono Istamaki premier 1 o leisia tatu division pole division 1 ole au atama matua po au ole senior ya ile unga foi pio nei talonga le aso na nafi ile Division 1 la o yunga la iyo la tu talonga Eden Premier 1 ta alum Ponton B Premier 1 manu malo Ponton B luas fumalefana ai ile se fulu malevalu a Eden ile talonga leva manu kau Ravers ma Grammatic Premier 1 manu malo Grammatic Premier 1 fast fumalitasyena ai ile luas se fulu malefa manu kau Ravers ile Talonga soa duai Waitakere po o Waitemata, sorry Waitemata ma le au a suburbs ya o le fitawinga lava le west West Auckland manu malo ai suburbs lua suma le lima na ai ele lua se fulu ma le fa Waitemata ya o yunga nao tatu talonga pei ona yai ile aso ana nafi ole o te vaita watu la vaita watu fatula ngano au la le premier men's division 1 ele taimi nei ya po ole pulu pito ilunga voi lea I tutono au kilani nei numero tasi le awa malisi premier 1 lunga se atu tulanga lua Ponson B premier 1 tulanga tolu university premier 1 tulanga fa grammatic premier 1 tulanga lima college raffles premier 1 Tulanga ono, Manuka Rivers, Premier 1. Fitu Pakuranga, Premier 1. Valu o Eden, Premier 1. Iva, ya Waitemata, ya Malisefulu, ole au ale suburbs. Ya tulanga napio na ya tatu talonga. I totonu lava tamusanga, olofanga solo au kilani, Molsinfia. Ile temine, ya ole ua lima ineo vayasu. Talu onafatulanga, ya talonga ale Tamusanga I tutonu lava o Aukilani. Tato se'e antu loa, ia I unga o tatu talonga pei ona ia I le neiva yaso. Tamusanga ale Super Rugby Pacific. Ele aso sifuma lima, nesa amataina I le tamusanga le alo no inga la sifar raile. Ile tamusanga lo na sifuma le faha I le nei. Talu na faha solo. Ia le tato Super Rugby Pacific ile famana tuina ma le famawina o fiefianga o le tolu se fulu te usanga talu ona fatu lai mai lea ta musanga ito tonu o New Zealand ma Australia ya mese foi taimi o tato tu fatasi ma Afrika saute ile ta musanga la ya li terminai le asona na fisa les for Riley le sa ta aloi le Chiefs male Highlanders manu mano le Chiefs fast fun malua na ai ile se folu malenua ale Highlanders se e mai le talonga ile asona na fisa ta aloi le Fijian Druids male Warriors au Italia se ta alonga ina ma ta ina na fa tino le nei talonga ile malaila vai 50 fa tumulia le malai mata mata oka le lango lango le tunu ne ofiti yoi minaka vakalevu mode ya dolus fuma le lima fiti fa se ful oi lima se ful na manu malo le warriors out italia talonga na so ile zona na fi tasino talonga sa tuli mata ina toteli ya ile tato awi ne au kilani lau Auckland Blues ya natali malo ile malanga mai o tamo le laumua po le Hurricanes i Wellington pite yane ele tau manu fa moe moe ia pe ona tau fai toi la Auckland Blues manu malo o toi malanga ta maiti o le matama tangi mai Wellington po tamo le laumua ma ave le manu malo fast fulma le fitu Hurricanes ile lua se fulma le fa ale Auckland Blues ile talonga daulunga ilaso na nafi le vale o le Western Force ma le Queensland Raids ma neir finau talonga le tasini o talonga sa fina finau mai lava le abutanga o alfaiunga fa te iai le manu malo le Western Force se fuluma le iva ele se fuluma le fa ale Queensland Raids Jamie Lale nei fa tulangana o tato au ina wadawalunga e damunusanga se fuluma le fa le nei mua Hurricanes Wellington te o ai fasu maliva tulunga lua se mai mana Chiefs fasu malifa Auckland Blues ile tulunga tolu tolus malivalu Crusaders Canterbury Christchurch tulunga fa tolus malilua Brumbies mai aus Italia tulunga lima lua se maliva Queensland Raids ile lua se malifitu tulunga ono tulunga fitu Warriors ya ma luas fumale lima na ai ile tulunga valu ole Highlanders luas fumale fa olo nuinga maita watu tasi lua tolu fa fa awo New Zealand pito inunga so o tuai leo fa unga tonu pompis male reds male warriors sa aus Italia ya a o tamfai maile Western Force ile tulunga iva tulunga na na yu tatu talonga le Super Rugby Pacific a fayu nasa mawaso wavanoa sila sila ai ma e tapu tapu wa iai tulanga mawa e wa yei le talonga ya mese yei le te le o tama whanau ya le ngata o New Zealand nei a mese le Pacifica o lo o fina finau so la tu wavanoa masalo olvaiaso fo mai alvaiaso fo olvaiaso tuyo no tua ya le faa iloa mai ya ili faa iloa o le filfilinga alfaya onga ulu ale ompeleki ya wafo ilana autau ave motapenanga ya ole malanga faa hii ordeusanga ay maisele hii pola langi ntausanga fau lono inga awane misi yete oe tuniloa po ofea utamale na ete ete silafia eono la e ina le ofo uli uli ae olesa maita watu se tasi fo yo wingi tautaua ale Highlanders lea sa faa manu alia ya lea ua masalo telefoi ya faa mtalanga malfaasoo nisi yo faya ongo talonga sa tilo tilo ya ile olpeleki ya wa le filfili ino sialo ya pita ya ne ina wala vea ile aso ile vayaso le nei ile la tautalonga wale mafaya ila aile se tal ole tala noa ile ose la vea ele usa la vea la ititi ole la vea leo te maita watu ole leto e foi maya ile isi masina pe siliatu foi ya tulanga na pe ona yei unga tatu talonga Super Rugby Pacific ile vaya solo na sifu malfa ile nei tatu fa nga solo ili fa manatuina ole tolu se fulu tausanga talu na fa vahina fili fili oele taua ete taua leo penga ete ma ya ona dadu se malia tu lea ile tamu le sanga ale National Rugby League NRL Premiership luafe lua se folu maleono au dadu yai ile tamu le sanga lona se folu maletasi ya ile neyo mayaso talu ona fa nga solo le tamu le sanga ma tangofie pa wale upu o te fifa nga le fifi nei ma eu ma tautia le fi naunga sa yai au taitasi a fayo na te tapu tapu wai awa Australia ya alomaya alomaya alfa moe moe le nei fiafi ile aso farai le aso fuma lima o May sa ta aloi tala malai ai le Canterbury Bankstown Bulldogs ma le Cronulla Sharks manu malo le Sharks dolus fuma le valuana ai ile se fuma le ono ale sunga ia Steve Greiton malivainga mai Canterbury Bulldogs ile talunga na so ai o le valea a Sydney Rabbitohs ma le Dolphin awa la piti ia le sa tau mafai ai pei taiane Dalo fai. Ma lo le tamu fai. Lua tolu suma lua na manu malo ai le Dolphins. Se fulu ya na malolo ai le Rabbitohs pole awa le lapiti. Le aso na fi sa ta alo ai le West Tigers ma le Manly Sea Eagles. Kwa sa sa tu le Manly Sea Eagles fans fun male ono. Ai na manu malo ai Manly. Ile West Tigers sunga ya luai ma le vaenga e se fulu ma le valu. So o atuai ma le ta alunga Sydney Roosters ma le Cowboys manu malo Cowboys fun male valua na ai ile se fulu male lua ale Roosters tawalunga le aswana nafi le taalunga le vale Melbourne Storms male Parramatta Eels ona toi suya ile ole kia le Melbourne Storms ilunga le kolu anga ia kule fa tolus fun male fa na ai na manu malo ai ile la taalunga Parramatta Eels e valu Mataina le finau ya se halo foi o Samoa masalo le mena le to telele au lango lango le Melbourne Storm o ngor sunga ya su afalongo eoi masalo ya luese lo su afalongo ala tu maupea le Melbourne Storm ya manaya le fatinonga foi le talonga ma walunga ili vavai le to tele wa itele arsi itanga wa yai le tapenanga le talonga le sunga ya su afalongo ila so Talonga pe ona yai le sole a uli ana le lasa ta alo Newcastle Knight ma le Gold Coast Titans. Gold Coast Titans. Tolu sulu ono na manu malo ele Knights e le Titans e se fulu ma le lua. So oi loa lea, ma le talonga nefi afi se tasio talonga tahua. Se tasio talonga fapitoa. A se tasio foi o talonga matautia. Ile neiva yaso o le Magic Round. Magic Round. Tasil Malaya sa fatino ai Suncorp Stadium. Suncorp Stadium. Ia ai sa ta aloai msalo pe fai le lima au. A le tamu sanga lea sa ta aloai le malai. Na ufanga umayai ia au lango lango ma au mata mata au ti tasi e tapu tapuai. Suncorp Stadium la. Ole malai e te tau na malu le pui pui nga ale Broncos. Brisbane Broncos. Pese I matua I leo leo wai tamaiti toa mai le Kiwis. New Zealand Warriors sa taalo male Brisbane Broncos ile afia fili nei. Matango fili talonga tawalunga manu malola Warriors up the wars. Faa se fulu male lua ile se fulu male lua ale Broncos. Ya matu te fa malu luatu matu wasu watu vai malu ipoenga so to fina ngalo ya Broncos e uia lo o to tali malo malie yoe wa malosi hale Warriors and Navy afi maise popo maise pati pati tasipea lau au ni sila lo fa alea lea la nafua itu tonu o le tamusanga ale NRL oh, well, Tawalunga leo le taalunga le neiva yaso, tamutasanga le neiva yaso, olo ufanga solo pe le teminele afalo na lua. Taalunga le va le Panthers, ma le Dragons, alo te maita watu I ai. Se fulu ma le valu, se fulu ma le valu, manu malu, olo o lirai le Panthers ile le ai a le Dragons. Olo nuinga, kakau iloa kwa alfai ungo le kaalunga le ali mai. Ya, vadula ngana o tatu au. Tato se mai ai ili terminei. Top 8. Valu pito ilunga. Laka piliki. NRL ili neifu sanga. Tulanga mua Panthers. Sifu malavanu wana ai. Tusa malau New Zealand Warriors. Ili tulanga lua. Lea ua tatu tu mawa ipea. Sifu malavanu tatu ai. Tulanga tolu Sydney Roosters. Sifu maleono wana ai. Tulanga fa Manly Sea Eagles. Sifu malefa na ai. Tulunga lima, South Sydney Rabbitohs, se fulu male faa foia na ai. Tulunga ono, Newcastle Knights, se fulu male faa na ai. Tulunga fitu, North Queensland Cowboys, se fulu male faa na ai. Tulunga valu, male tato, tulunga valu voi lea, ole valu pitu ilunga, ole Dolphins, se fulu male lua ana ai. Ya tulanga dana, sa moe lau faa funga taa poa, ni vayangu le fiafi, I unga nao tatu tamusanga National Rugby League, ile nei fo iwa yaso, ato etasi ya talunga lai faa ngasolo temi nei. Manatu, Tawalunga, dato, taalonga. Tawono fa'ailo I unga sayai. Ya, le tamul sanga lo fa'a solo si o dato, tunu I Samoa. Fedpec Insurance NBC. Luafe, lua se fun maleono. Tamul sanga lale ne yenta mai tai. Le sa amateina I la suana nafi. I tua dane, sa taalo ma balauli sa lenga ma sa tupaitea. Manu malo balauri sa lenga sa tupaitea tolus fuluana ai ile se fun male fali tua tane awa tamai tai ta longa le va pia ma le pata manu malo a pia ile ono se fuluana ai le awa tamai tai ile lima a le pata ta to se mai le ta longa ana west masafata ile ta longa tamai tai manu malo sa fata ile los fun male va yona ai ile lima ile lima ana west tato wanga imai ili taalonga iunga o taalonga au le under 19 ile tamusanga NPC lava lo fanga solo sio tato tunu o Samoa ile taalonga lava balauli msatu paitea emesele ituo tane manu malo balauli msatu paitea ile sefuru malfitu wana ai ile sefuru lima ole le ituo tane ile talonga le vao fale alili mfasale le anga manu malo fasale le anga sifulu maliva na ai ile sefulu malilua fale alili under 19 boys ile talonga le vao apia mali pata manu malo ai apia under 19 lua sefulu malifitu na ai ile lua sefulu malilima mali pata talonga le vao ana msi umu under 19 boys manu malo ai ana sefulu malitolu na ai ile lima si umu Tamusanga ya asinia ya ole tamusanga le asinia ai ile aso na nafi pei ona faailoa manino mai Talonga ile va o palauli msatu paitea male au mai ituo tane manu malo ituo tane tolusu malua na ai ile tolusu fumaletasi palauli msatu paitea maangaya kwa tula lata ai ile talonga le va o palauli msatu paitea mesifo ituo tane ile talonga fale alili mfasale le anga tasineo talonga sa failoa mai se pepa ufa mtalanga le mawae olifi nau ole talonga mai le amtanga si yo olifa yunga nisi fo yo utamfa nau le manu sa moa pione ili sunga ya Filippo Elisabetta ya mese fo I Warren lea sa taalo ili talonga lea manu malo fale alili tamaiti ole manu sa moa tolu sumantasi ili lua sifumaliva fasale le anga ili talonga le vawa pia mali pata tatu sinia e po tamatua tolu sumalefa manu malo ya pia ili lua sifumalefa ali pata taulunga damusanga le sinia e ili aswana nafi le vawa si umu maana manu malo si umu sefulu maleono ili sefulu ana iunga na tatu talonga warisidifia tatu tunu ya pei ona fata otomai yai ile lango lango sua ale Frederick Pacific Insurance Samoa ya mese foi le tatu uni lakapi o loo foi foi ina le nei tamulisanga ale lakapi Samoa unga nao tatu talonga peo na yei foi le nei vayaso tau manu fuafuanga umo le nei vayaso au tatu tau lai atuai mo le tamulisanga al vayaso fau tele nei talonga ye fata oto ya mese foi fuafuanga inga teitasi ta pina pina ya WhatsApp lingo neva yaso manatu leo se menitatu taimi toe sifumale ono minute ona ta leo le itula sifulu au ta pina maili tatu purkalame ole toe tepa le fionga totoli I le fionga ya tofilau nina kiwifi ya lai mese fo isa matu bye bye manute le ina fasa usangor nei fiafi au ta pina maili so tatu purkalame malo foi salo la yele au ngalua nei fiafi malo le unusai malo foi mafuta man nei fiafi

0: Ia fai ui uai tā pōka la menea fiafi. Mūli atu wha mawhan whanangai whanau o e, a mese ainga o e o a whaina. Ile le mautonu o loo iei nei le aulaka pi. A sirisina i amanoa, tele amanoa. Ile taimi o loo popole I le super rugby I tupe. A loo tele mai tupe le laitu vai tā longa liki. Peona sirafia stasi o lupa whanele. Lea ua peona kon kalati ere au o Papua. Ia matu langa whapena. E le ilo alama po fea e lala I aile. Ao le tele options matu langa whana. O le aunga nao ta po kalame nea fia. Sile sile tutoa. Ia wa o fea e iaile. Tofa. O nai na. Ia oita maa mati na. Ni whawhaile le ina o whana u mao lato rumana. Ia sile sile tutoa e le tele. O awanoa. Ia. Tai tau ana o fisiri pia. If telling her to a tall manino, pleasant finagal. I know yellow naffa, Maltato Pocalamir, tall sports, all of a pair of Tamuli Muli. It's a long ama, Fanga Tama, all of a pair on a lautongi eye, your rupee fan. That's of finagal to a tall bear. They tatted Panea Fiafi.
1: Ya malo lavale on sai ina ofunga mese foile por kala me matengo fi le tato a to tepa pe ona ya fu sitasio mata upo salota sileo mata upo lo la manu ia lava ya I fa atalo noanga mese foi fa so le toteli ya ile neva I tau pe ona ya fu ile tam finga le tato mona pacifica I ona tulanga uma o le tulanga o le memunia ia Ya o langona o le fa no noa a mese a ya na yalu matam fa na fo yo tatu tunu a mese fo ile tunu o tonga ya o lo a ya ile na le fa fita uli la a o le na no tainga o le na no tainga talu sia ya wa le wa fa ilo fo ile fo isa tara noa fo isa tasio mai tau ile company le po le fa na po tonga le o le kana loa le tau fa a tu mai lava I tonu lo la tu tau au ae peila vao loo iei nei vaenga o loo tau puniti ai ne tatala ino le avanolea ia o lela e tamu faifoe ni tatu porukalame tuliloa ia mo po oha nisi vaenga wae paua o le memunia ia o le upule uma faa ngai lava e teleo peifoe ona I tatu stadium I talonga le sa feitanwa I nei wa ia langona fo ilele pe ua folinga mai ua la leai atua la amou atua la amou atua la val mwana pacifica
0: Bantu o vaenga ia. Wa alo vaftai ole wa oelea e a foi tu foi I faanga tama. A bantu o vaenga ia. Ele ni tupe titi e tala noa e. Ele ni. Ele faing o fie foi. Ie mo meo va. Va fa kon karate. E tele ala o mea. Tau tele o malamalama ma tau tele ilo. And we may never know. Ora o information foi ngane e tau fiofi ia ona e mo financial risks ia e matunanga va pena ia o fai nga paanga foi na e matunanga va pena ana ananda na fi el tatu por kalape ona le ole aunga le na mo moli mai le amatanga ole fai nga fa vai o le whainga wha vai e mo moli mai e ianga tau sili wha Pasifika e fiso soan e pe ana wale wha Pasifika miwa e la tau o leona lea wale manatu wa e la I le manatu leana la tau whai fina e si si le foina e le naunau I otu maari I Pasifika e denja mai tangata se tulo tau tala maleava e ma tu ofo ele vaso 2 weeks ago le na whai eze le Pharmacy Nonga Foyle Ale, Pacific Business Trust, Manisi. Yeah, Lealana, our Pharmacy Nonga. It is found in our Wanga Tau City, or law it to tone or job description. Or the point in our media, see the sila, yeah. I would fear found our Wanganu. I lis a man, yeah, la, young, Fanganu, yeah, a vat, out of my. Pe u faonga nei fanau ia pe na ni me fuina na faonga I fainga kongaraki
1: Nani na mo. Ma ni se unonga la ufyonga tu langa lewa e langa tu sa ifo mstasyo mta upu. Ni si fo yo matanga nwenga. Muni au, ole tu langa na le maita wina. E tele au na ilfa upunga lea cultural awareness.
0: Yeah.
1: Pacific involvement board. Aon visiti. Ole hale me tau Pacific values ye tau tau fa manino mai. Yeah, le foi la wa afia foi le tato mo na Pacifica. Ya alo la munu ia pe ai mana tole to tele. Ya inisi fo yo o ofa po o inisi fo yo company ma fa la putu tonga o tau mo fai mai. Ya ili tu langa le. Ole kana lo le na ta wala fo. Olo ye foi manisi o tamani isai tonu fo yo le awal anusila. Inisi ia pe o le sunga. Ya le All Blacks. Ah, sunga ya tona fo.
0: Okay.
1: Ya a mesi fo ili tau mo fai mai o Jerome Kaino ma Jerome Koko mai lato. Yo nisi nao tamata alo leta u ito tono komiti lea malisunga ya Tracy Atinga.
0: Okay. Yana
1: eta u. Ya, o le lato u le nafi nao le yei.
0: Wala nao ta o Tracy nao, Tracy alefi nao mai meyo tisifai tawa.
1: Anilo.
0: Ya, matulanga fapena. Ya, o le popole nga lana. O le alua le tupe ya ilunga. Ya, matulanga fapena. Ay, popole ya ila ilumanai. Ya o te minei o te lo o le van tau na mau kon karate mo te sangfo ya a le o pe o fala vela via o no le mele ya a fu fu ila le malo le au via ye wati le ina le ai mas
1: fale
0: to ya a fu ala o ye la fio malo o le po po le o le singan me
1: moni le van sa no ngala o fio nga o te le a me o a fia il tato mona e di te minei pe ya pe o iluma po le ato lo langala ia ya fa mutalia ni se kon karate ya wa on me moni o le I o pili o te tawe o no tiu kon karate ni
0: ne a si si la ne ya Ya mana tat fa tadi idea aso fo pole al talo le au mai le al talo au mai ya episala tu ona talo fa le na chamba tal
1: se
0: tu lo ya ya wa odisi wo swa fa matu lang va pena va pe ya atawa ya tu dai ya va pe talo fa ele unfair e la ta alo alo ale fa ina le ai al bela na tete mai tau ata I te matoto ona na si le fie pe na sa no le tele fa la pro tonga o fon mano mai do ni si la lau mai nei le pepa o anga tau sili foi nei o ma tau te tau sia ia nga no ma tau te a tau sia la wanga no ma la wa ia fe la nga no a te mai tine se a ole se a ole tau sia Matu langa fa pena. Fai o nena fai a wala o le ala lau papa le bridge. E fai a ide si lumana. Ya, fena lumana ina e pulo misi I tamiti. Ya, on tatu pokalame na to etepa. Si lane iai. Si lane iai o tatu wa fai ritani I mea ia. Ya, tatu e ta pena mamau fa nao. Awane I. E tele, tele isi tu langa fai a. Ya ai faia awala rile awale fi nau or tatu saidi ga malo tau te ofa tas po ai fo etinga tau tinga fa tas ai fo fi fi pe na ere nei vai tau fa fi fi o fa manuia ma o la tau fa unga ma tu nang fa pina tatu fi fi fa tas ya ole fi au na tau te pe ne fi ya no fangia le tua ya mau ni kon garate na chama Ia olo ta alo fa fie fie ina inga mai la tau. Olo fa mwe mwe iai. Olo fa pena na sosoani fo. Ia maor fi le mu mawane sa iri sosoani. Ia ua fo ile lumanai. Ia moli maritaimi leo kwa ta itea esi funu. Ia ua mai ai fo I maritaimi o tufi lauma. Toto faftai sa moa. Lo mafuta mai le fia fi family atu pe se anga ore tau te mali I la fa fonga anga ia malu a vi fale ia oe tonu la vai ai sa si la vai le atu vo I le atu ia I se va ia e lo fangi e le tua ne ve as fo a bateria ia a re fo o tau mai sa ar sunga fa fenga ia mal fa tonu ia o alfa o vina ia ore tau tua mo o e sa mo so I fu mai e manuia

Ole o to e sul mo lima minute ona tare le tula tasi I ni tai au. Tai au ni ole sul mo fuo ole sul mo valu me lu a fe lu sul mo le ono to fa talo fa toi mo nga fa lu lu po I ole tatu tunu. Fe lava mo mai ai tatu fa sa longa ole PMN sa mo lima to tasi pi ai nei. Ile FM tasi o lua tasi ma le lua. Oto o ona ne sa ki komisa edi tatu ma futai. Ia ilo tui maufu yon tatu fa mawai lea. Au lewa o maitemi o tatu proklama masani. Fa I uai proklama o asusa. Ia mataya o fuu o asumafua. Sini mtali o tuspa ia. Ia apia fuu ili utanga aftalai.

0: wa onga wenga le tuata ya le tangata a ke lo foi e ye sen se ma fu anga ka hua ma lenga ma fina ngalo le tua e fai ya fai se le tangata I don't wa le fa pia so le yo ma le tua o lo ma fa tu sa le e fa si ai le tangata a e pio ka
1: Kali
0: fa, va de va de akunga ele fisi amlaifu, amlaifu.
2: Malo,
0: malo,
2: malo.
0: Akungu e vidi mai nisi ya, falau kileka kumkau.
2: Afteik.

0: po maliw po isapay. Ile ile nele le mon mau. Le mon mau ale ale lok ala ka ikare si ale le ka ke kapwa yai kai mio yai de leola. Ai le mali. Ese ma vai ale mon mau ale. Ko ingo ale ma fai ale. Ele fai se a. Ia wā, o ngā I niu chao, ngā whaere ma niu, I aisi. I church. O re, winga la lo ua ka mā, ngā wā, o whaarongo longo ai lai le moni mau, o le whaise au, wea isi ma kō ka mā lea ngā, kō mā lo. O ka le maka ngō fia le moni mau, whapea o mā hō whau. So, amu ia le show, amko wā, Walua wa wa madia langa le langa kaukua wa pole fafe ringa le kalesia denga. Ma faile moni ma wa lin ma shul kausanga o kaukua isi o angkonte I le kalesia. Ale winga la lo fam karanga fuile ale e kake la ngonga I tino vanga lele Mm. Mokingo ala o anko ya isi kalafoilea o lai le ma lai wa fatasi ma Yesu pe au fuafua foilei le moni maule I langagaluega le sa faile nimasfulu tausaga ologa soifua uma olaga o le olaga ikalesia ese le magaia o Lale e maua I fwoi o ka mafau fangua ma manga I laka whaalo mo longo ai Whapea maa ia fwoi a ka au o fwoi aso ka kea luai Ai fai se ka moni mau whapea laka fai se au le Naka lo e ka re siere ka kapu Kwa maa ia Mose moni mau ai moni mau ai le au au nga le atua Oka le maka ngau fia le Oh yeah, so so maku kamau, so maku ai. Epi foi lá, maku lá, lhes foi a cara maca, ou epi maku foi fa maca, ou foi fa tartan. Poleaxe, peixe, pe ma, meia le, se moni mau fa, pe a bolha, ai, fai. Ai, e se tangata, e se anda tau tua, ah, e foi lá, uafu, de meia. Ai pensi ale dengan bunga le tua ma. Sene ma ngai ya. Kar sia ia fa apia sa kon mon mau e fa. Ya o le suka ki. E vara au mai ai le tua. A ka alu ai fa apia sa kon mon mau pa kwa ka alu bal fi e fi.
1: A pa u du.
0: Ia, ia sa no ia.
1: Fa longo longo I do si bom
0: ia maria la
1: paule ole maule ula I mai lo ma fo fo me tani ku se mana u ka la ni
0: ma di
1: la un o lu ole monga ia mau ka kele ma te lima fo u po fa Amu ie e wha no noa e ie e rau tanu no mai. Awa e wha maa whana whana ina e li atu.
0: Maa li e rau, mongi vene e sa mwa. Ia, wha tai fo I le, wha upu, wha la I au. Ia, e mo I le leiri sa mwa. Wa e mo I ma fa maoni a fionga le tu.
1: O le van sa uni le fai te au lau fa longo longo.
0: Ia, ma vie la. A ole la po I leo la ka fa longo longo I le fa matala talanga maina I e ka le sio le kaukua sio o anko. O kono ka fie fia oe. Ia, wang fai fai la le, le mea lo fa voi le, ai koe fa fo I bai. le ma ai a so de o pa e a e ka e fo na ka ke a sa bu ko ko fo i mai mo mo ka ma ho fa vo ye a fo le fa pe mo ni mo le ka mo le ta ma ta vo le wa va na au ino na ma tai a sa ta tu a mai fa ma o i la na ma duenga ma au au mo ia pea o pole a fianga le atua le au au na le le ini I nga ulu fale mai ai manu lio ma le oli oli o loua
1: ma nai

0: ka māma tua lava o le whareshi. Tai ai le, I le kau āmaka maka inga mainga po I ole, o lea po I le whareshi a le tua e, I ngā vai kei. I a wō o mai koe o ia ma, se kasi o ka māma tua ma. O whalongo aku iei le moi mau le kokoe mai li ka māma tua e tō fitu sa whapea sa āmaka inga le e kau āmaka maka inga le kāresi ua mani liu la le koa lima le woko ongo ngei la o anku le woko amaliwa ai toto e ala si ta māma tua ngai kua kasi ho inga ni ngā ngā kuko ko o mai le kāresi e O asko inzi ya kuro wale ka fo wale suwa fae de se kuli wa vale o mea mongi a sa ova ai ye ne tamam tuwa ya awe lua ese le mamalu o le si fo ila mea ma ngai a le aso o le fa atawa a ko inga ia nga fai po lea po ai lea na a kasi ele ka u maliko fae e fai a le Kuko ko o mai le kua ale kāle sia a maka o ka whiu fwoi e akai I kala ko I ngā wai. Kale mā rie ma le maka ngō whio saungu anga ko I ngā. Ia kua e fwoi le si ko I ngā makua fwoi ale kāle sia o le sto I ngā ia kuro fwoi le kā uorsua. O fasavati. O le mā rie fwoi la le o le keminga o le whātau ia fasavati. Ko me ar ko inga mo bo me o fa ka ko inga o fa mai o ya o kere I va o ke ku a wala nge o ku o ku nu o ga wa ka o fu o so lo ngo ai o ya ha du ya ya fa ya ku ko inga mo ku ya vai Ao mea ngai ke mangui ai o rau wha'aloa lor ko inga makua. I upua ko inga sore e taka hiwe akai I le maka ngō fie ma le maa ai o le wha'akaua. Ako inga le ngā hoi a sore. Ia wha'ai wane le siwa a le kare siya ma le mako a inga uma I a mau ma le au ma le kare siya a koa. Maka ngō fie uma mea uma le aso.
1: Pauli.
0: Ia.
1: Ana mau mea mō e leuso. Mbalini tō wanko.
0: Ia.
1: Kata o fulu fai upo siti. Ole wha mana tino le ami e tonu. E vihi I e lavalea. Pao ngō e ami e le angai pala ia.
0: Maa nie na. Ia e mō I le nei na. Mō ngu le nei, wha mā o ngu le nei. Le mau. Ok, nāngona, ok, I oi ma o. Ma kō ai lo pūro. Ok, mā I le mau na, e wā e mō ngu le nei. Wha tai a malai whanu.
1: Alo.
0: Ya o che o anko wa ba lu fu ru ong o ka sang ma lu sa ku na u wa. Ba ni ai mala.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Walamo la mane hawai ki pe malo le tonga tope ko fripo maturalo mo yo ngongo he amoni te ko ni hon fulma valo me wa fe wa no. Ko e ahoni foki I he historia o whailonga na e whakamuonia I a tonga ia pe mo e pureanga Britania ha tarite whakakau mea tahiva no noa. I e whakaukau e aho ia ko ia ke malu I a tonga me hono kolonia e ngahi mawhai whapolitikare ke he. Ko e taha foki o ngahi kawe I ngai au katoa ngai whakataha he aho ia ko ni. Ai matai koloa ko ia a tonga ai mo ulerei a nima mea a pe mo ngahi koloa pe he. Ko ia kuia e ngā hi mesi u meia, o kuwhailoa I makehe ai, a e ngā hi koia e tonga a e ngā tū. Na ia I foki pia mo ngā hi kuo ngā ia, na e kai ngofua, ke to e ngā hi a e ngā tū I tonga. Ka I e mahino koe, a e whakakoloa o kune whai, ne to e whakafoki ai, a e koloa ia koe ni, mo whakaata ahono ngā hi. Ahono tō o hiapo, hamu sīf, whapāki, kokai, o alua I peo au ki he aho koia, hono kakato ahono tohi, mono folahi o takai. Whamonu atu ae aho, pe mono maongaonga ki e historia o tonga. Kuo whaha he potunga e mo uikoia a mamani a e nau hoha a ki he toi asi, a e whakotua koia ko Ebola I Afrika. Ko e hoha a whokia koe ni he ukune wesi ae mo e whanki whonua I ki ange. Pe kuo whopapa I mai ko e toko walongo fulu, kuo nau osimate me he maha ki. Peikai ko ia pekau kai e ngahi keisia e ua ngeao whanga fulu maono o ku keifai ahono toka ngai. Pea o kufatu tā maki fokia ki nao tolu koe o kufola watu ki he feitu uko ia. Ko e Ebola neongo o kuhaha molofia ka ukulava ke puke lahi ai ha toko taha pene ofia ai ai halanga toto. Peikai ko ia pe ka ufatu puai pe moe maumau ki ngahi o kanikehe o e sino. Ko si e mufoki o kui kai kapapuna, ka okulawa ki pipihi atu ia, me he ngahi huhua koe o sinoha nge koe toto koe whawai hufanga whakatapu. Kua tuku mai he pureanga lolotonga, ha polo kalama fo o ke whawhetongi aki, ai NCEA I he putunga awe ako. Pea koe ngā unu e nia upe he he pureanga, e toi rere iange ai ola ki he kahau, ko ui he nau wakai atu mo analaiso ai ngā aue a NCEA na EIP e nau hoha. I taimta tau foki na ia ngahi apia koia na ikai ki nau whaonga e ki nau tōluia ai NCEA ka koe polokalama koia ai Cambridge. Pea kulotolahi ai kaupurea koia au kalani o nau pehe e rere iangeni ki he kahau o e whanau ako. Kuo whakaha he taki koia o e whae New Zealand First, Winston Peters, o unau fotu halao ke otometiki pe ai kawatu ai vale vale ia mihono whaere I mai, o ka pauko e sitseni nusila ia, ke le sisita ia ke he polokalama kiwi seiva. Pe e kamata ia kia ai paanga koe e tahafi o kure sita aki me he puleanga. O kuatu whataha foki, pe moe fotu ke whatau whafoki mai he puleanga, ai panke kiwi. Whaosi peko e taha kawa inga maari e o e whaosi nga wike kua osi I he supa, ai tangata tonga koe ako fehi I finenga nofo me timi a weringa toni. I ka inga tape a ene wa inga maari e mo ene whekau akilerei mo e toenga o e timi, kana ne whaifoki moha tata o maari e. Ua hokoai a I kunai e koe nikene o atu ai e ia e hurricane o mawahe aki a poini enima I he whiau hi. Na I kuna a hurricane whaafitu ki he wafa, kau tata o, na kawai a Deans, Barrett, Tosinaholo, Finanga Nofo, Lakai, pia Motuputupu. Nga tanga pia ngongu koko mai mektatole, a koe ni whatanga pia mungmaha a orerei, mwa wike rerei, ko au Filipo Motulalo, tuafat.
0: Island Time with Tofinga and Ina.